0: Nga, siro mo nga. Mula dabang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dani da jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dani.
1: Nun pinalagi mo dan. Scammer da na dia. Idalok mala mula ang halaputong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga, ino nga daftar pa ba na bank negara, pelaburan dan iman.
1: Nah, wimanuk dan, pa ba na bank negara, pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bang berita man. Muda na ako ningar berita labani. Udang ino pulang tek-tek dawa scammer dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mo transposin kung harwat usin utong mi di. Yuk kirim mo pam liud ko ako di. Malarat na ni natin ha. Di ko telepon ka da na nubur makalap. Muda, baru ti ko nginud pa. Naalo ko dang inadan. Kali mo na tek-tik, skema na laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak palaburan. Lun umak haji. Lun may kerja luar negara. Anak bes kula. Mali barang-barang online terwan da scam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Na malemtayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papua na moni. Asal nam, lapas ke wini pa. Adoy. Duk ta samimu ngalap untung yang sawit kulok sasot na pa mon. Na samal mo ni ngerawe pian untung masagat.

niti leba si kabrani api ay ganyay nga nyamay bengkutok lak kay upo kenyang puda suat petok punso sampanai gelak aku ay udah bini cina uliah nyeng kau dah mua lawang nga kedai gelak aku ay kiruam ay raja jipuan kedah baik biluan rawan deras terbaik gelak aku ay tikam ragit kuyan bini tuan tikam kraik ngelan mansang buliah sabulan pulai kok sejam beguai-guai saranto jalai ae ninga bariton tuan raja kedatai di benua Sarawak agagi ae tu kena aku nyiram simpan geman ngituan dah buang ngalandai

Ako sila awa nangapako narang kubo upya sa tanay. Ay talomusian kapulaw pundian ngami dio laki kuyan.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!